Yan mga higala, that was Lea Salonga, tagumpay nating lahat. At magandang magandang gabi po. O, nawala namang boses ko. Sorry. Magandang umagandang, malapit akong sabing magandang umaga. Ikaw talaga ang hilito, nalito mo ako. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening everybody. Mayong gabi sa tanan. Mabuhay Melbourne at mabuhay sa lahat ng ating mga kapatid, kapuso at kapamilya na nakatutok ngayong sa inyong paboritong disco sa gabi. This is your Liz Honey, flying solo tonight right here on 3ZZZ 92.3 FM para sa programang giliw na giliw ninyong sinubaybayan ang Pinoy Light Shift. Okay, so saan ka man sa Victoria, nagko-commute pa uwi galing sa Light Shift o baka naman nag-relax sa bahay kasama ang pamilya, isang napaka malaking at nag-aalab na pagbati sa inyong lahat ng maligayang araw ng kalayaan. Yes, it's June 2026 at buong buwan nating ipinagdiriwang ang 128 Philippine Independence Day. Ngayong taon, ang opisyal na tema ng ating bansa ay napakaganda. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, freedom, future, and history. Grabe, tuwing narinig ko ito ay talagang tumatayo ang balhibo ko. At with Pinoy Prides, it's all about honoring our roots, celebrating how far we come. At siyempre, looking forward sa kung ano pa ang kaya nating iambag bilang isang lahi. So, for the next hour, samahan niyo ako bilang inyong solo flight host. We are going to talk about kung paano ipinagdidiriwang ng mga global Pinoy ang ating kalayaan sa iba't ibang dako ng mundo. Especially right here in Australia. Tag niyo na ang mga friends niyo sa socials, mag-message na sa ating station lines at sabihin niyo sa akin paano nyo ipinagmamalaki ang pagiging Pinoy nyo ngayong gabi. So let's start with the music of classics and theme that keep our spirits balik ako kagat. Stay tuned po. Okay, we'll do another one for you guys. At ito po ay Gising Pilipinas.

Yan po mga higala, Gising Pilipinas. At I hope na gustuhan po nyo. So for those people naman nag-ano sa akin, nag-message sa akin yung mga anong request nila mga songs. Kasi ano today, well this month is a celebration of 128 Philippine Independence Day. So every weekend tayo, alam ko every weekend tayo, nag-celebrate po tayo. At congratulations sa Bayanihan Festival doon sa Brisbane. They have celebrated the independence then. Ano, congratulations. Nakita ko yung ang daming tao. At mga guest nyo, si JR. At maskin umuulan yon ang mga tao, hindi sila, they didn't move. Actually, they just use umbrella or yung iba na, they didn't care na inulan sila. So, well done and congratulations. Alam kong there's a lot of preparation naman yung ano yung ginagawa nyo. Okay, so congratulations Dixie. Alam ko she's one of the organizer of that celebrations. Okay, continue po tayo dito. At So we are back now dito sa Pinoy Light Shift sa Saturday Triple Z 92.3 FM. Ako pa rin ang inyong nag-iisang Lizani. At alam niyo, tuwing sasapit ng June, kitang-kita mo ang pagka-creative at pagiging masiyahin ng mga Pilipino kahit saan silang sulok ng mundo mapadpad. So we bring peace, Pesta vibe everywhere, as I mentioned earlier. Sa Amerika, may mga major cities na nagkakaroon ng traditional flag raising sa kanilang mga city halls. Sa Middle East naman, full force ang ating mga modern day heroes sa mga cultural sports fest at indoor gatherings. Kahit nga sa Europe naman, mula London hanggang Paris, waving high ang ating tatlong bituin at isang araw standard landmark illuminations, street parades, and of course, ang hindi na nawalang bayanihan ng pagkain Pinoy. So, sino ba naman ang hindi mapapaluto ng adobo? Okay, so, ang pansit o magbabalat ng lechon kapag Independence Day, di ba? So, in our ultimate love language to our foreign friends, tikman nyo ang luto namin. Ganito kasarap maging malaya. At kaya naman sa lahat ng ating mga overseas Filipinos na nagpapakasipag para sa kanilang pamilya, saludo po ang Pinoy Light Shift sa inyo. Ito na ang isang, isang trap natin at think na ano ko dito. Sana ba yun? Meron akong ginaano kanina na I've sort of organized it for you. But before that, what I'm gonna do is meron akong isang patugtog sa inyo. But before that, mag-news muna tayo. Okay, so ito po ang ating mga news.

NPC Kunandina pahayag ni Marcoleta na bayaran media. Mariing Kunandina ng National Press Club ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado nang nagbigay ng impresyon na ang mga mamahayag ay bayaran. Ayon kay NPC President Leonel Boyeng Abasola, ang ganitong malawak at walang batayang akusasyon ay nakasasakit sa profesyon at napapahina sa mahalagang papel ng malaya at responsableng mamalahayag sa demokrasya. Giniit niya libong-libong na mamahayag ang araw na nagsasakripisyo upang maghati ng tama at makabuluhang impormasyon. Kadalasan ay naglalagay pa sa panganib ang kanilang kaligtasan. Pre-trial conference sa VP Sara impeachment sa Hunyo 18 na. Itinagla na ang Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Hunyo 18 para sa pagpipresenta ng mga ebidensya at mga testigo ng magkaibilang partido. Maaring personal na dumalo o sa pamamagitan ng kanilang mga legal counsels na inaasahang tutugunan ang mga isyu sa pre-trial kabilang ang pagmamarka ng mga dokumento, pagtuloy sa mga testigo at pagtatakda ng mga petsa para sa paglilitis, presentasyon ng ebidensya at iba pa para sa patas at masusing paglilitis. Simula naman ang trial proper sa Hulyo 6, 2026. Korteng hinarang $100,000 visa fee ni Trump. Hinarang ni Federal Judge Leo Sorokinsa ng United States ang planong pagpataw ni U.S. President Donald Trump ng $100,000 bayad sa mga employer na naghahain ng aplikasyon para sa H-1B visa ng mga dayuhang highly skilled worker dahil may tuturing ng itong buwis at tanging kongreso lamang ang may kapangyarihang magpataw nito. Inanunsyo ni Trump ang bagong polisiya noong Setyembre kung saan iginiit niyang inaabuso ang H-1B visa program upang mapalitan ang mga manggagawang Amerikano ng mas murang dayuhang empleyado. Samantala, sinabi ng negosyanteng ni si Elon Musk na kailangan pa rin ng Amerika ang mga dayuhang eksperto upang mapunan ang kakulangan ng mga manggagawa sa sektor ng teknolohiya. Sa kabilang dako, pinayuhan ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump ang mga bansa European na higpitan ang travel restrictions para sa mga biyaherong mula sa mga bansang apektado ng Ebola sa Afrika. Maaring umanong maapektuhan ang biyahe sa pagitan ng Europa at Amerika kung hindi kikilos ang mga bansang Europeo. Pangulong Marcos, 100 million pesos pundo sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 lindol. Naglaan ang pamalaan ng 100 million pesos mula sa local government's support fund para sa pagpapatayo ng General Santos City Hall na nawasak ng magnitude 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Nilinaw naman ng Pangulo na bukod pa ito sa pundo para sa pagpapagawa ng mga nasirang gusali sa Sarangani at South Cotabato. Nakaloob din siya ng tig 50,000 pesos na ayuda para sa mga pamilyang namatayan. Sinabi pa ni Marcos na para sa may 4,000 manggagawang nawalan ng hanap buhay dahil sa kalamidad ay tatanggap ang mga ito ng tig 5,000 pesos sa ilalim ng assistant to individuals in crisis situations. Sa kabilang dako, maaring umabot
ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, base sa nakalap ng Department of Education, umabot sa 1,129 eskwelahan sa Mindanao kung saan 150 classrooms ang totally damaged. Suspendedo ang klase sa tinatayang 8,000 eskwelahan dahil patuloy na ginagawa ng local government units ang safety inspections. So yan po ang ating balita. Salamat po kay Mr. Jeng Sosa who prepare our weekly news. Ako po si Liz Hani, nakatid ng news po sa inyo. And nandito po sa 92.3 FM, TZZZ Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Light Shift. So yan po mga higala ang ating news. At ano po natin... kasi ang theme po natin is Independence Month. Okay, so ito po ay patugtog po ko sa inyo.

I hope you like that one, guys. At the time is 11:35 at dawn. At nagbabalik ang inyong kasama sa gabi, Liz Honey. Live na live pa rin tayo sa Pinoy Light Shift sa Triple Z 92.3 FM. Buhay na buhay ang ating phone. Okay, marong ano dito. Okay, marong nag-message sa akin. Ang ganda na yung mga songs ko. There's more. There's more. I can, ano, actually, pwede kong mag-ano ng, I can play this one. Parang background natin. Lupang mahal. Dito. Lupang mahal, inaasahang kalikasan. Okay, ano natin. So, okay, maroon dito message sa akin. Teka muna, ano ko muna itong message. Ang dami kong, daming mga messages dito sa akin. Uy, Kirill, ano, thank you. Kirill from Singapore, thank you. Anong oras na dyan? Okay, sa... Ah, okay. Happy Independence Day, Tita Liz. Kasama ko ang pamilya ko ngayong nakatutok sa Triple Z. Ah, really? Sa Triple Z. Katapos lang namin ng kumain ng lutong kong kare-kare para i-celebrate ang araw na ito. Mabuhay ang Pilipinas. Ang ganda naman. Ano pa? Mabuhay. Okay. Mabuhay kayo. Padalan mo naman ako ng kare-kare. Ay, nakaano naman dito. At, hi Miss Liz, international student po ako dito. Minsan, nakalungkot at nakaka-homes

ko naman, parang nasa Pinas na rin ako. Kasama ang komunidad. Happy Kalayaan Day sa ating lahat. I think, ano, you're a friend of my, you know, you're a friend of yung ano ko, anak ng kaibigan ko. I think I met you before. Pero thank you so much. Thank you so much, Maria. Maria sa, from Clayton. Okay? Ah, okay. At, okay. So, salamat ha, Maria. So, wag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Nandito ang inyong pamilya sa radyo. I try to, as you know, sa radyo, I try to be, that's why nag-live din ako kasi I wanna be able to reach out and be able to talk to you guys, okay? So, thank you for reaching out. So yan ang so nandito ang inyong pamilya sa radyo para samahan kagabi-gabi. Yan ang lakas ng komunidad natin dito sa Melbourne, walang naiiwan. Okay, even though we have ang ating programa is Sunday, every Sunday 11 to 12 midnight, iba-ibang broadcasters, but can always reach us anytime, okay? Alam naman niyo yung ano ko, pag if you feeling that way. Okay? O marami naman tayong mga association dito that you can sort of, you can join the associations or even just to catch, even just to chat to anybody. Meron pong association that you may, you're able to talk to. Okay? Huwag kang mag-ano dyan, ha? At, so, para naman sa ating huling, okay. Oh, merong ano dito na iwan. Oh, Thank you so much again. It means a lot to me you guys reach out. At I'm glad na mga ganda ng music mo tita ha. Hindi daw love songs. Pero iba namang pagmamahal. Tapos ang pagmamahal sa ating country ang pinaano ko. Ang pinatugtog ko. Okay, ano pa ba dito? Okay, yan po ang lupang mahal inang kalikasan, yung pong pinatugtog ko para sa inyo. At mayroon ding dito na nakaano na nga eh, kasi mayroon ding mga, okay, so sa mga nag, okay, yun pala ang ginaano mo, yun pala ang ginamin mo. Okay, so ito mga higala, I'll play these songs for you. Kasi ito po, it's part of yung nagpadala sa akin. It's called Kaleidoscope World by Francis M. Alam ko na kung sino nagpadala nito sa akin.

Okay, mga igala, the time is 11:41 at thank you so much for yung nagpadala sa akin ng mga itong mga links na to. Some of them di ko ano kabisado, so but I have to test them before actually can play them. Okay, so as I said before, ang ating team ngayon is it's more ang ito si River Maya naman ang nagpaano sa akin. O sige. Thank you Nurel for sending this one through. But I'll be playing. See, ito na para sa'yo.

at mga galas. Soon, I will, our consulate will be, one day will be joining us, our consulate, Jesus Gary Domingo. Kasi mayroon pala siyang background sa, nag-DJ siya noon. So, is actually interested, maybe will join us one day dito sa ating Radyo Filipino sa studio one day. So, abangan po nyo kasi we're so excited for him to join us. Pero I will let you know at I will put it on Facebook kung kailan siya mag-join sa atin. And baka siya mag-panel, ha? So, mga higala, malapit na tayo, magpaalam na ako sa inyo, ha? So, isang napakagandang obra mula sa Master Rapper. Nag-ano na tayo sa Master Rapper, ganyan. So, mabilis talaga ang takbo ng oras kapag nag-enjoy tayo rito sa Pinoy Light Shift sa Triple Z 92.3 FM. Bago, tuluyang ibaba ang microphone para sa gabing ito, nais ko lang iwanan sa inyo ang maikling paalala. Ang kalayaan ay hindi lamang isang pahina sa ating kasaysayan. Ito ay isang buhay na responsibilidad. Tuwing pinipili nating maging marangal at sa ating trabaho, marang na gano'n sa akin. Sorry na naman ako dito. So, nangangilangan at tuwing ipinagmamalaki natin ang ating kultura sa harap ng ibang lahi. Ipatuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan at pinalago ang ating kinabukasan. Muli ako ang inyong katropang, inyong boses sa gabi, Liz Honey, isang makasasayan at magpagalang araw ng kalayaan sa ating lahat. Manatiling ligtas, maging proud sa inyong lahi at patuloy ng maningning Global Pinoy. Hanggang sa susunod na edisyon ng Pinoy Light Shift, mabuhay ang Pilipinas. And bye for now, guys. And have a great day. And have